0: lo se nam cho nam go so la ne dan nam be yang ga ri si be song xie di nian be ju ko chui ti ren ke ji sa be ge zhong la ta dian zhen ni ne zo yong xue be nian peng ye li chen ki nan tun chang pu sim be yin
1: lo ling ge ne tu don li chen sim be dan che ji li chen na le xu nan ma ni wei ne to chen nan xu yi lang ga zhen li chen di ne ri si bin be ning ga ge dong xi yin be ne ge ne yin se nan ge ma ni na ro na ya xu yi shi den jia guo

0: lakbatarwa, guyukorwa, kongzhu langdiwa, lozi chikchim chimotobar kyorhyu. Nijun ki sigaryang gyundo chimbuchungxin. Kirgyangtu degyur gawatang, kongzhu langdiwa, karalo tangamiba, nianxin gudinwaba. Susu zhengni, nikang ki gogyabchi kirgyangtu degyur gala, amalatang gichayang sindui mibar kyor.
1: Nijun,
2: lo amla,
1: rante xa harchebre. Nindarishi, nikang godiya gyabchi susjigo budi zujede, kalaay masibche, gichay masibche. Ranliya gichichinani sundu hapshchigi. Gonda bay cengyongjiji ni nyingmebe. Tudata, donshidi gyoshdu. Kari sogo demimindugay ran.
2: Kemindu amla.
1: Dinyin ran kalay nimbache. Bogo yagushu. Tadanda ran kare bet borcho gorlo digi. Kari karo chigiyo, yan menna labjain nalo ne dogo dinde jambarbe.
2: Goji amla. Da kato yin nila nga dirje mo shuda. Nga nunshu kaza ime kirangya kengu yube. Nga kalay kaza ime kirangya jay kengu mudu.
1: Kari, ta yin nga bet longge geba. Da bogo suyi je doa dirbe da. Ta yin nga bet juyong kar kwa chugi. Da kar chebe kuyo re dinje.
0: Amlagi tu nala, nijun de lobjung ki nunshu kuna san mato, mian zai tang, tu zai keng jung tu pi ju dan qi, yin shu bie tie de guangbo zao wa ni ni xin min. Kim san lobjung chu ki tu guo ki xie zhe tang du xi ma dang bie gin ki, nying ge ti shu qi ru qin yu. Ti tang tu cong. Nijun ki zi ju yang qi qi qi ni, bi li si ru dang ya ki qi di di nyo ya ki qi du, guo du ngun sa ba tang, ka la ki rin ba yang, chun chung qi. Sa ho ji qin bie ji le, nijun lu pu tu kim zan nang u ga wa tang, la ba da wo, guo na wo, gu yu ko wo, gu bu lan ba, lu bu yong su dar si si qi ba tang, gang la yong rin bu ru kyu, ti ni rin xin, tang qi ni, zhou zi ding tu gi wo xin.
1: Gertrude,

0: lapsu yin nenda dhizi kya chik nambar dhigir yin nal.
1: Oya, tao nge ngoma jine di nga ki tara ri lojin chepo sikhiyat gopi yin di nga la tara rongwe go jine talo rongwa nga chi nga san sa sing yin. De rile di dati ne tara nge chepo ma sikhiyat go zide na de rongwa ke nyam nyo di ma nyo tsa di ti ngu sikhiyat gopi di si ma si pa tu ri rita. Zire di tato ren na la kudai sbi hondo di la di tsika rizno ma xin na mlo di di kondi xie gato di la di nova dana di gonga me pa xie zo jite ni turu. De ngoma we go jina di po jol po lo we go jina di lan ma so na wote wondo ri ri wato di li chir si na tan lan ki lan su ma tu pa ke di ntale ni ntale di nda yi ki di ni lan cha chu yin pa di lan rong la demo me pa chung zi za wa ta tar ri di di la ngoma mansu tan ji ki ta to ki di nda yi ki di gong pa la di ni di sata ri san rogo na di li chio ji ma tu pa ke di ni zin da ki ro chi me pa tar si ri di la turi wondo di la di ni chung po la di mansu chu jo zi di nda yi ki di ngun la po si wi chin ro tong di nda yi ki di ni eri po rong jo jo di zo di sun jo ni di po la di 체조거리 양소다 양소 집었다 버게더니 폐지는 마선나 전부 정내리 때 좋은 원데 때라 되네 라중라나 마선나 때 샤톤즈 이런라 샤톤즈 토다나라 되네 롱코다 때 토다 지선네 때다기 쥐쥐쥐다 봐 제네 들으존네 때 맞제 바게 되네 이리 아니 도제선로라 때 능나거데즈 능나거데선 때라 때 타라베거지나 참도 띵신 발란다스 조거지나 되네 맞제라 코라 자추바 lasan yin jina ngoma nima nyin lo go di di tara yin jina nima che la di lasal shatung ke tu tsu tung tung ni tsa taba di duru re wari jini di nyin we go jini di tsinga tsiga go jina di nangka la zaan po ri timba wari zili ma tuba ke di nangka la jime wali ma sacha ki shi ho jima tsa wali shi jima re di tunggo kumre ta ki tungkor jab jo di nda yi ke tsin tu ki jab jo wi tsai no gyo tana la di nangka la di nita namra pa jo li zong di jan jasa pejenda, te pho niki pala yungtati nyeretong, te nyana zita te kokar yamu rana, te nyima cheki nong, kora jata pa turi tsangor jene, jene turi shi. Nyini we kwa jene te taranga ki mama mansu tanche ki tsua nong la, nguma we kwa jene rong chun chomo wote te la, so tena maso na we kwa jene, tsampa tsa chi shu che insa re, te shinne te, shinne tsa riba te tsampa ten, nyima tsa la du san la tsampa sa ju mato pa ke, te yime ke cha zo gare sha tang, tse zi song le, ten dhāk yīki tī kūn kūn, ten dhāk yīki sācī
2: mīna dhō sāyā
1: mīna dhō sācī mīna
2: dhō sācī mīna dhō sācī mīna dhō sācī
1: mīna dhō sācī mīna dhō sācī mīna dhō tē rīyōng dhō tē lā tē rī tōng kō wā nī tē dhāk yīki tī wā rōng chō jō tsō tsā lī tē jū jū pē jī gō yī mī tsā yī nō yō tē nā tē mā mā mā tsō kī tsō wā tē yā jī tā rā chī mō tsō tē tā rā shā rī ngō rī tsā rī tē kā rā nyō kō nā rōng pē shā wā nā tē nē nyō tōm rā sā tōm rā tā rā sā kī tū chō chā tī tē lā tā rā tā mā tsō mō chē sā lō chē gēn rī tāng jī rī mā tō pā kī lō chūm pā tāng jī kī tē nē tsā mpā lā sūm pā tē tsā mpā sā chē nā tē tō wā zhē wā tā tō wā bū rī tā tsō kō lī tū chō sā tā rā sā chā wā rī kī jē nē
2: Ani ti kāna chumidu kata nā zui chigi dēkhaan yorwa, kīmzaan, o ti chakin tiyan yudu rūpa dhe chingi?
1: Tā ti kāru gō jīna ngīgī ngāpi tā ngā pa chē du tila tarā tīngchīn, tarā rī tā jītā du yōsā nā chē lī yīgī jā chē tu rū rīt. Rī yōn du tila tu dhī tā tarā kī lūfān zī jī kāwa tī, tūfān rī kwa tūmū chē gō kī,
2: sāhōn
1: tūmū chē gō kī, sāhōn tūmū chē gō kī, sāhōn tūmū chē gō kī, sāhōn tū rātsa isi sēmē sētē mēlī kē jēchī tūrī rē o sārī tējā tē rōng lōrāng rōng tō kōtā nā tārā tīngchēng kē tē rē nīm zō kōng kē āñchū tō nā lā tē rī chā tō kē rē o lī hōng kē tē jārā nā chēmbō kō gā lī tē nē nō tā nā lō kōng pā nā chūng chōng nō lē zēn tō sā lā dō kōng nā chūng chōng nō mō mō tsū tāng chē lā tē nē tsūpā kē kōng ā zī sō nē tē tā tē nē ngumā kē kōng pā tsā mā wī mā tōpō mē pā tē lā tē nē nō lā sī jā mē pā tē nē kā kōng tē rē nā tē kā kōng tē lā hā nām zī tē nē māng dē sā kē yī sā rē tē kā kōng lō pā chī zī tē ngō pā hiong lō mē sā lē kē tē kā kōng zō tē mē nā mē pā tā rā sē nō chā gō lī kī jē chē tū rū rē tē nē tē nē jū chū pē jī mē gō yē zū chāng sūn chū rā tē mā mō mā tsū tāng chē kē tē lā lā pā njō lē rē tē yā tsā gō mā tīng chē wē gō jī nē tē yā tsā gō mā tēng zī tē rōng chō chō wē gō jī nē tā hū sī yī zō nē shē lē rē tē yā tsā gō mā pū chē wē gō jī nā tē tīng chē yā shū yī zī tsā tū tē tīng chē lā 야자 그거 그 튼진이 맞으면 야보데 대 마마 맞고 그 초하리 반절이 대 야 진을 갖다 대 마마 맞고 단지 그 컴바티야 대 리트즈 리트즈 살레다 따라 더 컴베 거지나 파지 생아 제 그 그 휴 단진도 살라 파지 따라 따라서 얼마 나서 그 페이지 따라서 정어리게
2: 맞으나 이제 쇼 침치
1: 봐 쇼 침어리 그래
2: 따지 가지 니마 인상라 시르바 니잔다 뒤잔다 뒤잔 바라 칼랑가 줘봐 아디 그디나
1: 대

0: Saya yakshunen shada ma zambu sumde ma rwe ni.
1: Ji ji bala. Shama zambu sumde yakshu yinwu chung. Da yinne le sadui chungmi saje chokdun siya ge te bina liya. Marantu sabu tobo ya nebe mitsu. Namgyu ne shama zambu sumchu be ga liya. Ninda ngoze suibu na cho tang. Jindo suibu na cho chok res che kwe dwa li. Da to dun yakshu chungbi yina boze da zhuma zhu. Chalum so chukyu se tang chukyu yi dube ge ngoze tang jindo dinde mangzi chwe bi yina. Yang kiraan ki kusu di yinne le, tangshi tuyabu jungu resi xe kwe doga le.
0: Yo yo, la ting san chom le ceri da, xindu na ge zom takshu son zang. Sochu tezo, tangdu che ba le de, le labur chiri.
1: Xu zang ba la, da jiban ne kiraan ge le, ceri suyabu da, xindu suyabu mangsi xu na la.
0: Yo yo, bomo, ta di le rang ge sochu sayi da yi de zo, cidro chik doga.
1: O zi nye ce, le zimu do cidro che xa.

gela kasu kanegi boya nunshu ji yungu yoshi dinganan tsugi da diliya jik tungdang bangzam ji xinan gudul ane jangze zan masi bugu yugi nunshu tang simtsup donzu changbulo jik talin nan tukya dinian sibu di yindang gyundi minbar dakje nan goyas da gyundi minbus nu bugu di hopkya hopkya liya siga di gyurusha tingsang bugu di kari chibina long chachu chinsha riba lang nan su dinje gi jik tungdang yungu jing bugu di yinan yin yao ji ku tugu bindu yangmena bu di da tingsan be de ni ku je de ni yangmena tun do ji ze ju tu gyung wu zhen ya ngui sim zhen ya pi chu dang ya su su nian bo nyu ya dong zu gun de mo yin ba di le ge ji de lu ge ngui ki shu ge zhe dang a tun do ji jia la nyu wo yu ngui deng ge mi du si ne da dong zu chang bo lu ge ji gun de yang ge din je ji ma ba le ta nan xin bi ne yi ji kim zan na lu ya ge ji xie ya yong cha bo su ji ke jiang ge kang be na lu de ya dong zu ge nan bo dong zu tun su ne tu su ang tang bu da ga ya 인지미지 창물로리아 토난탕 두굴 난토비 지원님의 쇼힝

0: lo se nam cho nam ko so la ne dan nam be yang ga si be song se di nyen be gyu ko chhe tin ke ji slak be gi zum la tha den chun yin ne zo yong xu be nyam po ye li chen ki nang tun chang pe sim be yin
1: lo ling ge ne tu don li chen sim ba dan che ji li chen na le shu nam ma ni we ne to chen na shu yin lang a jun li chen di yin na ri si bin be nin ga ge dong xi yin be ne ge ne yin na se nang gyu ma nim na ro na ya shu yin shi den jia guo
0: shi den jia guo

wenjam ki chemu khin su ngangjam ki dawe chu dar ki dawe wendang ki kyeopsa tamje la sinjam phapip ki nawa ge kusim ki chemur chincha ki dawe khulgim thogang ki khin su remu sin dawe tu chi chu ki ni chi la lhede ki kuyang chen zam si nang ro Tigar ni, Dawu ki kul kang si bi li chen yi.

ngeki rikseye chala changmar ceswa yueba tartu nang. Kimgor zuyma nila, ngeki damne shukcha tu tangwe alipegwa di chene, tabki jamdu chinde, chakchum teta zhune, lu ji itub chedar denaya, lu yakbushik ji mitub. Titu xine, ne sosyu changye jindrashik cheba ngeki tokbe, ngeki miksung chime kangwar kyur. Nerang ngotsa tang nonggyu hajan chenpu geba ni cedir chungting tangbu tiin. Tini ngegi yegi minyongwa shik shimba tida, taja cha changwa chengi mindu yang. Gechi tang, gema tang, chongmu tang, gigen shiba la suwa yueba tadung chengi tu. Yegi tenzu ngegi duntu jikdin shibu ngotsar zidu nambar jawar che. Tini ki gongmur, nerang mechir kuyote, Tini yursi jesan tida topar chansu chidu simnaan gadi begi kengbar kyur. Aho, jikdin dina ngay rangli gibe chugu shigi eyo tam. Tini ki gongmuni, ngay ki cedwa dir nimu sarpa shig gyuak zamshari changting tangbo tiin. Jilu chikton gegya gechu kyabdun lu yertu ki detun mangbo shig tadaan ngay ki yengur selir chergi du la Teda ki ngay ki namshi mungi le sebar che. Jala rikse tamche la ngay ki nyingkang lakba juzamshi cheba ma se, teda ki ming lo la ngay ki hu. Ngay ki lakbe jube jala chi zam mangdu song na, teda ki ming tang chi le shi doa kyang te zam ki shibcha jungwe. Ngay rang zhona chechir pe la ye chi ki kengxing, chi yi jekden tang jewa chi sib du chinbe chon na chung. Zidu namche begi chubbe tuci di shetu Samu Sullivan laki, ngegi lakba ne sungti. Shinka ge ne teni se zangar gyu. Minamni shinka nangdu mulo la chesing, sunam devle ki chaji la shuxin chi la. Ngegi zangge chonjam singme dengtu de. Tekar ngegi rangchung kamgi genzhur zewe gachin teng tangbur xinchung la. Niwe dang. Zhangqiar tang, siba jie la dine, sashi qimur zi xin tang, lo duo ti da gitu pa ti. Jing ne, gen zhu yi la nyam ge dewa qin pa tang. Ni ne, gen zhu zhi duo ki dungwa yang si wa ngay ki xin. Dab cha ki cang qi tar su wa tang, cho wa qi tar ge wa. Tu si gyur wa tang dune ne, sa ta ring buru ge qi tar bu zui jie ngay ki xin xin. Nag qi tang, xia wa tang, sing ge la sok bi, Simjian nami na chua ki se chitar chui wada, neme chitar je chui yang xin chung. Ne chui xie doa chi zam ki mangwa chung na, jikdin dini te zam ki zidu denbar ngu. Samu Sullivan la ki ngay la tangto, jun xin ki dongbu teta dang, nguan jang zalu teta dang, chung mu lak chung sung je gyu ne, zibe la long su chu dang lam na wada. Te chi ngay la zi gyal dang dang. Sashi rinmen suyib didang lam nangchung. Kongki ngegi logu jikyu tedang rangchung kamni jewa tamsab nangdi, nge rang me doa tang chachiw chua ki nangwa gibe rogdar kyurbatze. Wende halam tuy tezam shikla rangchung kamni chamzidang ning nyewa shik kona minba nge rangi nyongwa shik dianchung. Teyang nin shikla nge tang genla sata ringzam shikpar chamcham la chimbayin. Tini ki shokpa namka tangshin lungbu jamnaya. Ngeni chir loa yungtu namshi cawa chiru chinsu. Ngeni ki lamcham ki shengdong wadu ngesu ting nisumshik gebata. Ngesu chukshu ti kimtang parda mirinwe siwgui dongbushik wadu gebayin. Shengdong tila yedab rabdu jeshin zikyang hachan diwe genla ki ngeran cha ki yar jani shengzir gebata. Ngay ki yaga shik zayne te dintu debayin. Shingzir shindu siwe, Samu Sullivan la ki gongse shingzir sao shisungne gongse shibar pibatang. Ngay ki shingzir kusimpur kong gu ne dugu ke langbayin. Luburtu jina chikshin lungmar tsumne chonjam nime shu zamya mebar kyur. Lungam chime chune nisir tsumbe calandi mebar kyurne Namkar jinnna tupu chik. Sani jingye kye calpushik churu yungwa tini chakchar pabgatang lungmar tsupkar gyundu jungwe ngade shik yinba ngay kishi.
내라 뒤직라 잡았다. 행동이 차도 양념유. 내기 신기 예가를 담불 숭외마도

chechir songwa tang chepji, tanyan xi tse kyang chi mang tu chin ne, chiwa dun tse kyang mang tu chin su. Ngay ki takbar chawa ririhin yanggur kyargur chi ne xi toa kang mang ma yongwa chi samda, kabri tanyan sarba chik xin tse, te tang jiwa yuebe dia tun xi ki pakcha rimu yi la lang lang tu chen xin da. Nyan xi ki shoba, ngay ki gen la la, tse ka xi be tsi di tun chi yin, Teng tangpo chibe nang sui te, tadung chen xin chi. Ti tu ngay ki, yeke mangpo te zam xin ki me. Ngay ki me to dumre nang ne, me to mu me gang ka xe du ne, gen la la puwa yin. Kong ki ngay la o chi du ya. Ngay ki ti tu, ke ma pu be mi xian da su kang yang ngay la o chi du ju men du. Samu Sullivan la ki, cha ji ki ngay la kalir jingur nang di. Ngani Helen la ka xibe yinru ka xie ngay ki bandi tu chi nang su. Ngay ki tse ka xiba jiri tam xie chiba yin. Kong ki ngay la tam tu tam xie ngay ki nyingar chang zu zu di tse ka ni dir ne yue chi sun su. Ti tu ngay ki nyingi patru chor ting tang bu yin. Te yi kong la ngay ki rikche ngay po pyu be xian da chi yang mi xin be kong ki gamu ter kuwa tene lue ma sun. Ngay ki kong ki cha nang ki me to mu min la chin num zam che di che ka ge da tang che ka lak dar di ne ze ka serwa di nima re tam xie chi ba yin. Ti tu ngay ki yi la chang yu gu nime cha chui la di ne sa long chung wa xie yin be njik din di na nima le lak be ngay bo ji yang me nyam. Wen di Samu Sullivan la ki u yu yu yang ya nang su. Zeka xieba ti yang yin chi xik yin min gen la ki ngay la sung tab me ba yin nam nyam du ngay rang go yong su mong xin yi tang che bar kyur. Tine nima jing ni sung ji su. Ngay ki mu di che wa nye re cham su chung wa jik ri pe we chen wa xik ti kur gyu tu no no bar de su. Samu Sullivan la ki ngang gyu ha jang ring bu ngay la nor ju yang ne yang tu nang rung. Kangdar chenwa tumbu rinbu si gyuda non ne da. Titu nge ki chenwa tumbu di manorwa chitar che gyu te la samlo shibzhak tang ne tekar deba yin. Samu Sullivan la ki nge ki jewar tukdu xu ne samlo tong shibe yegiti si ki chi nang su. Ta chi tu yegiti ni leba gyu gyu tong shimbe gyurim te la sirgi yue ba nge ki tema nge du duwa la teni nge ki chi chen ki tanye Sorting tangbu tikin. Ngeki bumi tengdu shakbe muti teda la samlu matangwar. Tanya sarba tila shikne, zika shibe tuanla kuwa lun jitub chishin, tegar yomi zhungir yurin debayin. Tini nima jimbe pangwar yinne, charba simsim shik pepsin yubada. Lubur lone nangwa bumtang tenbe nima chir ngayong. Ngeki genla la, zika serwa di nima retam shi yangjar chibayin. Kong ki zeka ni nima charki angyu yingi jimba tang zazam yu ji lian zechi. Titu ngeki kuwa tezam melunbe tam tewe tibdiwa shiktuwa ni. Ki ki jimba zinda megyang, charpa peba chortuba mase, metuwa tang, zatang, gamshing nyebe sala cetup chitu, chechu chungna hajan gabu yungwa yang ki ki shintup. Ti shindu ki ki zeka zinda memu, zekar dine Kiki kimna chortup, zeka mena kiki kimna me chorla, zechur yang rewar duki mari ji jishya nangju. Gechi nila ngeki tiye nilu dobar gyurla, mingunbe tiku mangpu shiki, ngedang mishyanda ki simba penchun jene yube nangwa yila shar. Samu Sullivan la ki, nila lupji nangu tsube tui tene songdi, wenba minbe chukur chiba nangshin kongki ngedang gecha shuri kona nangwata. Tei menja sashik ni, kong ki gecha tumbu ririshin ngay ki banti tu chiwa le, xie ne misung wa tishi. Ngay la samtun chunji ki zi dang ju su tinja ma nye zi, kong ki ngay la teta kodun na wata. Gabri ngay ki lian dip matub na, lian chedar dip gu min yang kong ki chengu nang gi yu. Chuku wenba shi ki, nyan ri jidu ki chudu ju gu be ju su dip dishu chang le deba dina. Dawa jiki nangam, yang na lo nisum ki nangla yang kongdu chudab mebar din, gyurim teni lo hajang mangbo

0: gün tüsü. Hınba minbe çugü gerdü dan lendü parmi çebir dini gece şüdan yonadı. Kim tu mi genbe gece şebir nengkin tu samlu donadı. Gece çönbe nangtün jiçen çebirdan çepçikdu rangi samlu yan çön şimba çigürü. Wendi çugü wenbe tenjasi dilanan samlu biri çedip çe. Semusali fenlaki tetün kendi. Töblam naço la dini neki günca sikü tukta jie nangvashi. Kongki günci geca kashiye yigzhutan cengzhu ririshin gyardu kengtub chitub nangne xiandang geca chitari xiu gulu nela dian nangme. Tuyun hajan rinpu songji su yutu nebub kandashik la geca kandashik xiu gubati neki xine xinsu. Geca xiuri chebe nangtun chensi tenzur wenbatang longwe kuwa luntub che. Chukgu wenlong shigla chebe gangeni dabgyur mangbu chewa yuba mayinam. Khonsu, minnamki shebe geche dang tenzu yitab chela, roa chiken mezi geche shenyam gyundu chimbe chuntun layang khonsu kuwa lundab chezi. Mi nangsimda gyurwa chi chung changma ngodang le ngungi yorong, khonsu ni geche shukengi ngondang riktab me. Ngayla lopsu tobe shulamki tengdu bube Khomba nipa ni yeki loktaan lupkyu tishri. Ngay ki yeki le mingda kashi jor shen zamda, gen laa ki chekshua limushik nam peba te tingi mingda changma burdu tobe yeki juti cheba kyang kyang shi. Chekshua limushik tingdu bar tobe yeki changme nguyabu tang, chaju tang, kechu je kangrung ri chunba ngay ki lam sing shi. Ngay la jumshishik yueba te tingdu jang simbe mingda teta jingne jeba tong sotup. Wendi ngayki chekshua limu jeba manji kongda ngayabu terangki jebe nangtun chunbar chikiyo. Benna ngayki alipegwa jebatan, yue jebatan, tengdu shebatan, ngayki sheba je tribe chekshua limu zedi. Chekshua limu ririshin terangtan jewa yuebe ngayabu tengdu shaji. Alipegwa ngayki tengdu shakbatan, te chisu yue jebatan. Tengdu shibada. Nechi shiba jie ki shokchan jikbe na, tetara tsi teta le juba jik chuba tang chep jikdu. Jiyu ngubu teta ki juba ti nangtun sewar chundab chikiyu. Nin shigla ngay ki gaur di pomo shibe tsi ti ngay rangi lu la kyunbe bangre ki tengdu da ji. Kuchum ki nangtu langne itz di yu jibada. Yin di nangtu shibada. Wardrop. Kuchum shiba jie ki zi teta jumshi tengdu dagba yin. Tini ngay rangi gashu chibe ruzi jigla kyunne ngay tang genla ki gavri chozu kashir zigi yu la kangbe nangi jala changmar ngay ngay juba suki yu. Yikchan loa shimba chiba ne bitib dawe wala kumba kangi kheba leme. Ngay ki kochi loktib jibe bitib jik kerti ten nangne ngay ki loa shimbe yigi zi la. Lua xinbe yigi jik nina, kabri ubri zi tu, mishik zintuba dabu ga zur chi. Tetar ngang la ngayki betib lua xinsu. Kongtul hengge ne senshi nangwa dini, eri wenlong zomkema Helen Keller ki rangnam zomlu ki tuwa ne zambe, zomchung rinche ngayki cuwe namdar xiba pyunlo ne pyoge du pabgyur dang zomji yangdun je shubba ti liu sumba tshi. Senge lengge, tengdi yu li zen pyu simba yin. Lizen Jechu Dan Jechu Nanke Ni Gayaan Lashi Tengye Shuden Jago.
1: Wenjiam Tsemu Ruyang Senge Namso, Namar Hengye Ne Wenjiam Tsemu Ruyang Sibe Lizen Sinsim Nawa Ning Thabune Toje Nan Shugye. Lizen Di Kegi Ni Mungi Tuk Se Tube Ruwa Yula Wenjiam Tsemu Ruyang Sibe Lizen Di Sene Nyeru